0: Japani Taira, the Africani, Ugandani, Eastani, Queenie. Wanji. Wanji baba. Ni wibali kusima wina.
1: Tuliku tutu mbili.
0: Osimie.
1: Ino liene.
0: Oka kasa.
1: Irala.
0: Ano ni asimie.
1: Ono mazami luvuwa ndanga vuli.
0: Abo hivu ndamuli mtia.
1: Tuliwe ife tukue sunga.
0: Li.
1: Tidio valu na kuchi baba loli tusara kukwena. Apa ndanga vakwena.
0: Oka kasa.
1: Irala ino.
0: Ndi kuida.
1: Ebali baba.
0: Amina ebali kusima.
1: Ono mazami luvuwa ndanga vuli tufate muka hivise.
0: Aba oli wa idembe.
1: Abantu bebo ndabana bakwenda bakwenda ino abantu bazo ni yangi mana mana ntimuliwo
0: eh
1: mabalo kuma kalulu kaifu
0: eh
1: babewo ngabete geike
0: ni
1: pabiri no munana
0: ndio okuda kuba voice bwachi
1: kuba voice ngabudi doga wengo kovera
0: buti jamani wangola aliwa
1: ani ono osaikoreta
0: eh
1: ali azira tab
0: omunkobere
1: efebo
0: obuchai na mukola chi
1: aliwa eda ku damu ulira era buruna kumukoba ndimona omusada kwenda kubuza
0: eh
1: yakuba ati baba lero ko debitia bitia ko didere ya time na kwande wena leka kuza bi ya
0: a ndekereseka
1: ndekaiwe
0: ndekereseka omusa nagwa yakamunsa wo
1: eh baba abantu bakwenda kanongere ku kwano tubaviri
0: aha
1: mukazi wange mulunja kwenda nola kwa sadi na zira wanaye wali ndinte tumbwire
0: amen
1: Mwongo kato
0: asembayi
1: umulangira ko ani no, ni o sam evutangala
0: ga mchala sam
1: chala sam
0: kale nika mjangalo lyevu ne iba buno libuna numba mbende ino awe bwonda mwe barukanda DJ sikamde sanya DJ

0: Wanji.
1: What do you?
0: Wanji.
1: Oko wada senior.
0: Ndio.
1: O dinga bulo yo dolo tyo ngo ku kumezina alo.
0: Eh.
1: Busugayo nange wala.
0: Amina.
1: Ngaje sindikira ku Buganda.
0: Amina.
1: Kule kwa testo kule kwa nako nambali tegeza iwanga.
0: Eyo ni mkwanu kwangalie kapichulwa.
1: Wona wona wona mluwero wa odinga ne ready eva andayo wona ngatuma na busogobaga obuganda ga
0: okakasa
1: ono sama elina lya eyo brandizi wa inafinga ni mu studio
0: aha
1: deni la deni
0: aha
1: tatanza kwe wonia
0: ani bin la deni sebo
1: mukwa ya robert we bugono ka roka district
0: ni we bin la deni ni nze
1: nze mwene ni nzo sama bin la deni
0: eh me kandi nze ndi
1: mukwa robert be yopaka ne ba kubalabalam
0: lwajito enta yatura
1: Emba kwa la balam.
0: Eh.
1: Ono mubanda wansi kubanga bichindo kibanda bubande. Eh. Iwe katuko bale kuba na bakali gana. Sagaye fatuli mungu likwa.
0: Iwe na magazi.
1: Muri
0: walala.
1: Era mai nago no mu America.
0: Mm.
1: Ko kuba tu ampote muno sama binna de ne dola de la vida.
0: Eh.
1: Ninga na ko wote muna.
0: Ono
1: mubanda wungu dole ne yasuka mu ndolo.
0: Mega ndu mukoboti abairani babo.
1: Eh. Aba wa.
0: Awa gembe walati.
1: Eh. Abantu amukaga kuvanga atola mbaba ya mtu ala.
0: Umenye
1: muri wananga tuli na baba wa yali.
0: Era ba muumya. Ya kibavwayo oliwa. Yalo mukayo.
1: Achi dingo eti mu timu Irani, ze timu America.
0: Ze timu Irani, obokolotia. Ndi kuidi. Wanji.
1: Kati tugano.
0: Mm.
1: Yo mwezo dalio na ndo tidio basiri. Moko bori tuka kola ukwe kuisi.
0: Eh.
1: Ele wamene angasheka chivungi oyu.
0: Ii.
1: Kwa si mwenda ino, iyo menezo na uwe kukulu kumao, juli asi.
0: Ii.
1: Ii, wambuku ungo yavu waku. Iyo msaadeva na paka lasi, ule ngeza wa Uganda.
0: Ii.
1: Ii, mamagala wavani, nisili obiti.
0: Kari.
1: Kwa si mwenda, wambuku ungo yavu waku.
0: Ii. Ii.
1: Aya no, sama kemba, wajisipeta ingo tuwa kemba nganezi.
0: Kemba chi?
1: Kemba kato kemba eneze kano.
0: Kemba chi?
1: Eneze kana yako mati. Bize mwe vile. Kemba kama bize mwe.
0: Eee, ulika uwele zani wabuhile vunu.
1: Kakareke.
0: Aaaa.
1: Kemba nengeri yenkenda mungiri yange.
0: Ayina yengeri yokenda.
1: Miyama kasa hapa ringande chenandi guta.
0: Kari.
1: Kana wataka mbukuno kabana bakwenda. Ino ino ino ino.
0: Banko vro timbende ino zena.
1: Eda, inaka mbukuno chavu ma.
0: Eee.
1: Udamangula uo jamule mule mule na malimbo muu sete paulida ino royo FM.
0: Amina.
1: Andalanga atuwa mchise wa yuwe. Dinadino usama haribu lula.
0: Kari.
1: Uweleza.
0: Ulida.

0: okuva mu kanomero keiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Ndikiriza okulamusa kukuyeyise bantu kyabazinga wa Busoga 88 katonezi mukaga Busoga Royal FM gandi bulungi mu itaano isaawa irinda leyo kunchoncho kuna kulwalwa lero ndiyo muva bugweri ya siri Ashraf Waman diwezina kwedo mwezi mukaga omwezi gwa musanvu mwaka 2026 na kulwa balaza lekanga kuwe mu bulambalamba. Genta ndisi na go echanchiri uruna kuruwa liru. Abantu kufamu bia alibienda ulo mu district yere yevuma babo. Batandi sokwe kubitite ndulu nga balikweta ga government ya iganga Uganda ya kuno napo buyinza. Okuingira bulungi mu nsonga ede itaka edifusi bana baliwo okuliza abantu mugutuntu nduguno. Abavu kogirizgani ya kuniradio ya wakufuwa kumbitu ndubino batigeziza. Nga webe hidi nga wajamai sokuti siwa tisiwa mu nsonga edenda ulo. Chokanga abantu abali kujanga maiso okuba n'ebyapa ebyamataka abantu abasinga bungi bebali kutegeeza nti bino bikali tegerekeka ku mapitire gaabyo bali kwetaaga obulungi obwenkanya monte kateke eno bino byayogerwa mu lwekondo olwa kubibwa okuva eri abakungu abavunanza obulungi ku nsonga edamataka okuva ku gavumenti ya wagati nga bano bayembeire yibwa mu bulungi abakulembeza ab'ensonga mu gutundu guno nga ole isenkuru wa district yeye buvuma omwami Nixon Ochieng yabaire yobulungi okwogerezgania moko nife okusinza kumboze edivwa mu gutuntu nduguno byalambika bulungi nti abataka ababulido baidinga byakubira bulungi enduru kyokanga okubanga bayambibwa ku nsonga eno kibeki kali kubanga kikolebwa ku bulungi edi mukunte kateka edano ku bulungi ebaluwa yawandikibwa ngena ku edo mwezi ibiri omwezi guno gwo musanvu omwaka gwene guno nga ejo bulungi eri minister akula ku nsonga edebyo vubi era olemu baka parliament yakikirira abantu mbizinga biri ebiye buvuma Robert Migade ajema isino kuba atenga apereleza abakunga bavunanzwa ku ensonga okwingira bulungi mu nsonga idita kid force bana baliwo nga abantu abasobola okumirulambirira ni bali abava mu byali byenda olumugutuntu ndwogweyo abali kwetakisa bulungi okubanga badunibwa mu mbere fana ku ngino oifwe agawenda bulungi ebuvuma eyo yabaire bulungi mu lwe kondoro okwogerezgani yako kunabataka ababulido bajire maiso otulodera unje nsonga nga kibali kwetaaga bona n'okufuna bulungi obwenkanya ku nsonga
2: soka na wamanya sewa
3: amanya n'endoboozi tugezeeko Francis ndi musa omutuuze wekekeje ndi musanyufu okubanga afana lebo minister asitukiddemu okubanga ajja ku nsonga za fulumba nyuma lw'okwekubira enduulu olw'ekibataka ekyamwami mutabwire ne banne ku byalo byaffe buvuma bona lebo minister tumwebaza nti atusitulidde n'abakulu okuva mu mugundi ya commissioner office ya gundi ya lands okubanga bajja batunyonyole n'okubanga batu yambako kunonyereza ku nsonga eno chansonyi anti office ebadde singo okubanga etujojo ya RDC tebala biseeko wadde nga bawandikiddwa ebbaluwa atenga babandi badde bawanyo defense ku nsonga zine zibadde zitambula abantu tubadde tetuli mu mirembe.

0: katikiru wa fe kafumu kujanja bendwa de eze susu zona mubatona abakuru gamba ngemba labe obuwele ebiguna chogero habo soap ne chogero habo jerry pili musaize zenja uro enene ne intono bisangi wa maduka gona mugwanga chogero yesu vili ensusu za fe.
1: Owange senswa.
2: Chichi.
1: Mwaka ulide.
2: Agariwa.
1: Chitongole chihoza chomsoro mundamu guwanga echa URA. Chukua domu kisagumu, atega gwegu semba. Okoze sechisonyi wukumakoba ni ingasi. Kumsoro omukade okukubanjibwa. Choino kola kwe kusasuro omusoro, okukubanjibwa omukade, oguta susa nga asatu, ogu omukaga, bili abili mwena. Chisonyi wukumakoba ni ingasi, chukoyile umbagina wu. Choka echisingo kusanyu sa chichi. URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yanguwa kubanga ekisonyiwo kino kiggwaako ng'asatu ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo ogwo gwokka ogukubanjibwa olwo osobole okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa kuguna omulungi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
3: Karabinga bisikirize.
4: Isuka boyo radio. Ondi.

0: Ndusiawo. Therefore, yasi nusinda ahobirisa. Aba na Uganda. Mbasaba. Nende obu wombe vuwa amani. Mbwe mudole mwe ukhali irise. Omundu oreha esikanda. Nuhu nacha akabi nubi esikanda. Onyalo dola o NRM nga yulasi achohola. O FDC nga yulasi achohola. Mwe ukhali irise. Esendu wa FDC. Mwe ukhali irise. Aba nubachoku icha bila asende. Nenga babu warebi nubichoku sa. Engongo chemwe.
1: Ngoizi za kukumbali ya wati yami ya benda ulokufuwa kukucharu ichimani wakunga ichibukula ichagani wa mwigolo ziri marungu mdistrict mayugi muitakiri achabazingiri yubuni yubaba libasa gambiza byanswi sobeba zino ichitongole ichimani wakunga God Orphan and Indeed Care ichafiri yokuduna abantu abenda ulumugutu ntundugu eno munsonga edabu lido ichitongole chonga chiko yembeiruwa mwurunji ulekansala okufuwa kumigombrola area ibulanku mdistrict yubu Gwiri mwisaziri liyebu gwiri omukungu menya Daniel bajire maiso ogema ebintu ebyo obuyambyo kuyamba kwa maka agenda unirala na munkaire uwe miaka echana na etano mirambira kutegiri kwerina eri ya grani faithi uwe ifaga wendo kufuwa kwebu yenu hafuko gilezi gani yako naba taka abinda uraba vila basi mwibiansu insuruwa kuba na munkaire onu bulimuntu wa vila amuli ingirira nga yitagubu unjo obuyambi choka echitongo leche ibi chajama maiso mwirukira mumbira yalimu
2: munkaire onaba ila mumbira ambi ngasula buvi ngali ya buvi kuri masa nunele ile alataka bali wano vangi muka ile ya makake kawa numbe nene neto koni netroi rasa awe nama mule tele yuko sese kwa mifo lisama suka kwa munu mba kwa naviona kuri masa nukwino nga abanduwe bukule kukaliza walala
3: nduku jale che bukula waluo mukazi muka ile waifu kebeta fisi awe reangasu na bubi reangasu wa muka iyo mbakavi ime inongalina haba idukuru chitongule cha woko with God chaseo kumuirukira na cha mzimira enumba cha mua nevi koze sebuwa eleve nevyo mnumba sote ndo kwebaza awe chitongule chino
1: aga wende la ladi yoye isibantu cha bazinga sikandi asani afako grezgani yaku na omukuru menya Daniel ya tukubira buru njente katike de chitongule chocho kanga atigeziza antiche tichida kumau bakujama iso kuyamba abantu abenda olumonte kati kanga dinonge kigenderwa necho kuyamba abantu bayise bantu kyabazinga
3: omukyala mweta Grandface enumba ye Grandface ono twamwagananga ali mu mbeera mbi twatandika okumuzimbira enumba butanga tugitandika yakamala emyezi mukaga olunaku olwaleero tuyige n'emifaliso tuyige n'obutungo bw'ensiri tuyige n'emmere tuyige n'esabbuuni tuyige n'ebintu ebikola mu nyumba nga mwena gwemuva n'ennyumba eddemwe nga byata byona biyaka tuli kubimugemya amaka waliwo isanu lingi wano mu katundu mwe tuli ebyo byona byona tubikola.
1: Eka limbera yaku ya kutengeta eri abantu wababuli dhwabie kumira mbitu ntundibie bialibi enda uro ebikola egombolola ama gombolola agenda uro kufuwa kuma district yebuvuma eranga bataka banom bakubibulu nje mira nganga balikweta aga government yaku na yeganga eje maiso kudu na abantu abe bialibi vwa mwigombolola eri ine irambi yebuvumeyo abataka babaidi nga bakubiride ndu ule racha bavira kukuwandi kembalu wangena kwe domo ezivirigu na omwezi ugo msambu nga balikweta aga government yeganga ngebi mu kitongole ekyensonga edebya amataka mu Uganda ebyenge batakiriza ku bantu bebeisa bebese abanyiza okuba abajja maiso okulimbikiriza abantu ababulido n'agandi okubasenda ku mataka gaabwe olw'ekondo lw'abirimu abakulembeza ab'okuntwika ebuvumeeyo mu abirimu n'abakulu okuva ministry eno lwatiimu bulungi olw'abanga lw'abirimu bulungi eisuubi okuyamba ku abantu ababulido ku lw'abataka ababulido nga bakulembeirwa isentebe wa district eyo omwami Nixon Ochieng Matia bingi byatu inongwire ku lw'ekondoro
3: mweta Grandface enumba ye Grandface ono twamwagananga ali mu mbeera mbi twatandika okumuzimbira enumba butanga tugitandika yakamala emyezi mukaga olunaku olwaleero
4: abantu abateekeddwa okukwasaganya ensonga z'ettaka nabo tebatuyambye era sebombadde nsaba nkutumeko oŋambireko owekitiibwa His Excellency Museveni bw'aba alonda ba RDCs yeetegereze sozi kulonda bulonzi bantu kinkoze bubi twamuwa invitation instance mbadde njagala kuda mumwe yanjulire nti nzo Ochieng Matia Nixon ssentebe wa district ye Buvuma
5: lw'ekibbattaka ekyamwami Mutabwire ne banne byalo byaffe Buvuma nsonyi nti office ebadde singa okubanga etujojobya eya RDC tebalabiseeko wadde nga bawandiikiddwa ebbaluwa ate nga babandibadde bawanyo defense ku nsonga zino ezibadde zitambula abantu tubadde tetuli mu mirembe nga buli kaseera olaba abayita n'obupima naye twebaza okubanga ebyo byonna byonna tusaba okubirinnya ku nfeete nga tebigenda kuddamu okulabika kuba bakyali mu kunoonyereza n'omukujja kwaffe twandibadde bangi nnyo naye olw'okutya kwe tulina.

0: Anyugasta biri mwenda msanvu star emuhashi basebo neba nyabu. Anyugasta biri mwenda msanvu star emuhashi nsonga za Royal Bingo. Atogela kusente, anchogela kusente gwalia ya mpuliriza, anchogela ubengo wa mwaka sente, ubulamu, obo kutunda haba na ubenga bugwao. Nabade, nyino mtu gwenyumi yako na ye, yabade mkwano gwange. Nangamba, ati wakatuli haba na balinzi, bana, buliomu ya funo mchala. Adnetu hade tugenzo okulaba kumama wafu buluwa di. Ngaruo brother wafu ya funa omu. In fact, siku funa. Bamu agaliza muwala womu ntu omulala samuya. Abali waka, ngakawala kaja, ngake kutie nkesawo, ngakale mera muma kanti wanunze nkwagala. Enga babera uru nakuluwa ilumu, enkera ngona alinya agenda imukono, avuga boda boda gwe mulimo gwakola. So, nga wazade bakubesi mutuagala mari, mutuwe mari, tuagala mari, mutuwe mari, omwana afe tuagala mari, mzade tata wa mama wa omwana omuwala omulenzi nga bagamba banange. Jemwa kanyize na bia mwana mwekumutu sindi kila wano, abere no mwana wangu wobulenzi nza sabi tegira. Mugumi ikilizo mwana wobulenzi wali wakomie wo, muri yeso tinga mwinga mweneze pressure, mweneme jinte kako. Unumuyavude mkono genda kulala kunyini obrado bumuluma. Bwetu se, yatuka chilo sawa zari nga tano, omwana omuwala nga kube simu akubira abe wabwe. Ntimuli yeyo, omuko wanowali aze era suzewo. Omuko na yala vika katunda ya mwogele la mu. Bweta kumachesa wa kumine munga kwata pichi pichi ye, amazokula bakunyine bumuluma, nga tambula nga furuma nga agenda. Aba tuka watuka, nga kasimu kavuga muganda wa mkulu nga mkubira. Nti ogenze nti na yaba kobo baba no watu use bano nye mali. Na yaba gamba yaba kobo na besa kubide kusimu. Bata gede batia. Nti wendi nzize wakawa liukewa joku nunachi. Bali ukewa bajewa koku nune mali. Basebo neba nyaba ichintu chirichimu. Awazade mwe. Omwana go omwana wobwala go twalange kyo bugagga wa musomesa kyenkana ki era singa mbadde mufubye nnyo okulaba nti abaana mwe mubasomesa singa bino temubibanja yo noddiyo omwana wobwala n'omufula kya bugagga n'omutakkiriza na kutula makabulungi kutereera yo kubanga oyagala mali nogano kola emirimo jogwenga tata nosigala kubanja kubuko emali ya mitwala asatu njagala sente z'omwana wange. Njagala sente zinasomesamu omwana wange. Njagala mali. Abazadde abasoga muswaire. Nemuda newali nemulanna mamukati. Ife Buganda jetuva. Omuzadde ayinza okubanga asomeseza omwana epaka university. Natambula nagenda nafuna omusajja nafumbirwa. Omusajja tafayo nti baba mpadde mali bati bampadde. Omwana wange ali bulungi. Kimala. Mulemedde okulondola abaana mwe bali batya. Mwagala mali. Tichia chiba tusiza kuchino. Temu inabia kola. Temu agala kukola. Otunulilo mwano buwabu wala guwazala. No lori za dantio no. Omusajja inana mutuwala. Yagendo kunzi jamu buwavu. Empalo inemu. Onywe domwengo kufa kumande paka luwa sande. Nebo osadeva kule miyo kulabi hida. Onavude vudemu kama amuyambi afunye guafumbi dua. Katigutade kupresha. Njagale mari ya mutuwala satu. Mumpe mari njagale mari. Abazadde abasoga mwagala okukola. Mubeko bye mukola. Mulemu okubanjiriza ebitabo kwatako. Omwana w'obuwala. Aha. Omukoli mupiike mali nga bw'ojagala. Ba wagenda mutunuulira atya. Kuba omwana angambye nti omukazi si kya mwagala. Nze pressure sigenda kugisobola. Akwate kubadde ewaabwe. Ali musindika dde ewaabwe mu kyalo. Biri paliseeyo. Agenda abeere ewaabwe mu kyalo adde ku lujja atuule. Anti bye mwagala. Beera n'omwana wo. Bwanafuna nakuwe mali, chabugagacho, omalengo mwongerajo. Mweno, ebintu ino mubijemu omuzanyo. Omwana yeno mkulu akuze kuzemu anyumanga inako watu de. Kaba tulemu. Nzize mubaluwa mama. Banange tuchagenda mumaso n'okunganya ebintu. Buli alina choli nato usula kasasiro. Bane osanga nyumba za bagaganga ebintu ebiri kasasiro bikwasana ennaku ngaffe mu kyalo bitukolera bane mu bituwe mu bimpe wano mu bikubusoga Royal Radio program obwenkanya Ngenda biga bila mikwano jange, mutuwe kubizigo, mutuwe kasabuni, mutuwe kasukari ba mama, aba ina kaunga, aba ina umuchere, yamba mwina chese nkwe gaitite. Toka sukabi ntuwe vya sati jimpe, t-shirt jimpe, blouse jimpe, skirt jimpe, eshteta yecho chimpa akalega kampe. Waliwa abyagala atasobola kubanga byetusa ko bugoyi bwabana abato mu bumpe nja kubanga mbugusa kwa abantu abanaku abataina mwasirizi abatasobola kubanga ate mukwano gwange beyinza agama nti natunde mmere yatambula bulonche nafuna customer owabulirunaku atayosanga customer ono yatandikanga okuntega akanyebwa ngayinza okulya emmere ya 15 naye nga kuwa mutwalo na gama nti balance naye mweyiye bako chewetu sako. Mtima tegwa chindagira wo. Na ingri jia janga panga panga mwe bintu bye. Natandi ko chizulu oluvanyuma. Wabula nchizula ngo obudde bwangenda koda. Agama tumwa miono. Tuwabela wo mpola mpola. Yatandi ko kumpanga kasente. Ngolumwa ja na kuwa mitwalo ebiri. Bialinganga astuka na omujukiza balansi. Na nyigeri iso. Na gama anti balansi musigaze. Choke nchabwa akoma wo. Takwa takoli balance mukadde ataku wandala yatani ko kuleta emitwale 5 yatani ko kuleta emitwale 3 banenga simanyi mulimo mutufu musajjono gwe yakola tayisanga wonna ku 2 ataze kulya mmere wange tuwabera wo akatagoka atambulira ddala nasala bwe byokusomesa mbenga mbivako nafuna akayumba emutayi nempangisa nsobola okuwa akatagoka ngo obudde nafumbenge mmere yaweranga twasuka kufumbanga butono bakastoma nga bajja nenge mmere temala ebyokusomesa nabivaako nafuna akayomba tuba tuli awo nga mazo kumuwe mmere nga tunyumya muko nambuza jembeera namulagirira nambuza oli mukyala mufumbo namugamba siri mufumbo nangambi olabotya ngambako ne kyenkuwaayo ekitonotono naseka busesi yakwata emitwala 25 na agampa. Nasanyuka. Ngo hizo gamba nalisi zikuata ngako. Msaje na itani kukumuagala. Ebya dala. Tuwabira wo. Omulimu goya kwa langa safu bakugubuza. Nafumba anga mele yange. Yatani kukujange wange. Yatani kangu kusula waka wano. Awatali buzibu. Na msala ngende kwa uwe rumu. Ya ngambo obudde bunatuuka. Ojja kubanga ojja. Mtima gwando uwezesa. Nkungamba sibanga natomedde omwami omufumbo. Alinako omukyala. Byonnanga wembiro uwezako. Echo nga kigaana. Timu choka. Echo kwagala omwami ono. Chechanzi banga amaaso. Tuatambulira wakati mu mukwano. Ogwe kimemete. Ebanga lyawera. Yankakasanga wayagala okunzija mu katego kano. Aleko business jankolera. Wabula nga soka kungama soka ende kukula. Mbele kawa kawe. Nga bwapanga sente za gendo kumpa. Mutima gwa gana. Nengamba sigenda kubanga mva kumere eno. Kansigale nga nkole ebyange. Bwana apanga sente nezuwera. Sichi ina mubuzibu. Unja kubanga atemu nange. Ngenda mu business. Jana abantele dewo. Yejane mukwano gwe omwami. Bamuita Johnny. Yamunnyanjuliranga muganda we ddala nangamba obanga tondaba ono byonna bimalanga teweralikiriranga bwoba olabye ono oba olabye nze totyanga mugamba kiba kikuluma totya musabanga kyoba tolina singa mba siriiwo nga ntambuddemo bwokuba ku ssimu yange nga teriiko nsaba okubenga kuyiye ayinza okubanga simanyi gyendi nate ensonga ebeekuluma ayinza ogikumalira n'enkomawo nembanga ate munnange tubikwasaganya. Nasanyuka okulaba nti omwami ono atandise okundaga eri mikwano gye. Ono yangamba ye muganda we ddala. Namubuuza gye bamuzaala. Yangamba kimu nti bamuzaala yiganga. Ekisabo kiriba kituuse era tuligenda mu bazadde ne babanga munnange batulaba. Mtu abeerawo nabeerawo ddala. Ebyokuzaala omwami wange teyabyanguyira era teyabinyegako. Yangamba kimu nti nze nkwagala naye mbadde nsaba okukkiriza tusooke tusimba amakanda ewammwe bantegeere olwo nno ebinaddako tunaaba tubiraba nga nakamana omwami one bbanga lya myaka gyali ng'ebiri. Yatuma wakana ngamba ngende ntegeza abazadde nti bannange gyali era yali mwetefutefu obw'okujja okukyala. Nakwata ekkubo ne ngenda ewaka. Yangamba mbasaba olunaku lwe bakkiriza nti anaasobola okujja mbazadde abe ng'ate atulaba. Natuuka mbazadde ne mbagamba mu ensonga zange. Bonna bakkiriza. Maama yangamba kimu nti wamala okusoma ne muzeeyo olulimi lwakwatagana. Ne bangamba kyetu kyalina kyamaanyi kye tukusuubiramu era okuggyako okufumbirwa. Wabula kakasa nti ofuna oyo omutima gwe gwagala. Kukyaliwo ng'omusajja mwagalira ddala era nawulira nga bampadde essanyu ku mutima. Nadda ew'omwami wange ne mugamba abazadde bakkiriza. Wabula ne mmusaba ne mugamba ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwa December amazaalibwa gange. Olabye otya nga tugenze okulaba abazadde bano ku lunaku luno ne tukuliza eyeera birthday yange mu bazadde bange. Yakkiriza n'angamba sikirinaako buzibu. Mu budde obwo waliwo omuganda waffe eyali asoma siniya ey'okuna ng'agisomera mu bitundu eby'emutaayi. Namugamba nze nja kukwata ekkubo ŋŋende ne muto wange oli gwe nnasomanga naye. Kati munaabanga mujja kukwatagana ne muto wange ono yajjo batuuse waka mu luggya lwa kitange. Ab'emikwano baayitibwa, ab'enganda bonna bajja. Omwana omukulu awaka mu luggya alikuleeta abaami be bagenda kubanga bajja okubanga ate munnange bakyalaka waka mu butongole. Kola ku nsimbi.
1: Events bakafulumu sound lighting ni stage batuse mu Uganda era bali busoga iwali ne chivuru crusade ali kutekateka okwandula oba wedding wegeme PM events bakamalabyo na mu sound imu aba masomero amatendekero ama company agatekateka end of year party mwegeme PM events muyakaya kani emikolo jaimwe PM events erina sound enunji amataala stage enene eranga batukira mu bwire okuweesa omukolo gw'ekitiibwa. Baagaanibwa mu kibuga ekyeidinda ku Kyesimira Road e Nalufeenya. Okumana ebisinga okuba 0703 53 32 13 oba 0779 536 362. PM Events, we plan you party.
2: Olusuga ndiko season 2 wuna kubye kodi. Tandika olugendo lwo lw'okuwangula ekyapa ekyeitaka buti nga weewandiisa n'omutwalo omulala gw'obuko gw'essente. Osobola okwidde wano ku reception ya Busoga Royal Radio oba okube ku noti 757 noti 6 28 48. Olusuga ndiko kyapa kyeitaka mu ngalo.
3: Ngabiri na itano mwezi kuna ugwa musamfu abantu mwebujiria chili kudewa imete muntu ekali di nchama alami ya neda Busoga Royal Radio abebujiria muena bivalumbye ndanijaku kwa adiki zao kuchisawa chawali kuma primary school iwate mwananga kugali difubu utuka mesende we kunganie ngabiri na itano mwezi kwa musamfu waindo wana habana webati yanka gali mkobi yanti jino chijakuwa tikambwe nore chabantu weka pianga busanzi chisa itaka abantu weruemba luanika buso wa nabukalu abantu babuoni abantu babutegwa nankoma abantu bamatovu nabi alobe nana biri mu bujiri mwide tusanukire walala ni radio baba chabazinga Busoga Royal Radio emi sanusa bija kuba yo binji anti abembe babusoga bana bana tuba maseyo okoteku nokusamba mu mpira kwa mukono wakati wa Busoga Royal Radio sanyuka tv ni timu ye bujiri bino byana bina bija kuba live ku Busoga Royal Radio ni kulutimba lusingo kubonebwa munsi yona yona. Olwa Sanyuka TV Empaka dino ditege kibwa Busoga Royal Radio dawagirwa
4: Sanyuka TV Feba no dala
5: KCB Bank Victoria University Kampala
6: ne
7: PM Events.
6: PM Events,
7: we plan your party.
2: Olusuga ndiko season 2 wuna kubye kodi. tandika olugendo lwo okuwangula ekyapa ekyeitaka buti nga weewandiise n'omutwalo omulala gwonka ogw'essente osobola okwidde wano ku reception ya Busoga Royal Radio oba okube ku noti 757 noti 6 28 48 olusoga ndiko kyapa kyeitaka mu ngalo.
6: When the pain puts you off, get on with head on.
8: Omutwe, omusuda, obeli ino werikuluma, wetaga head on. Obulezi bwonko busobola okuyamba otola wobulumi ni head on. Head on mufuna okuva ku iduka, oba ku pharmacy ekuli okumpi, kubeyi ensamusamu. Head on, n'obulezi obukasi nzo kweweza obulumi, obw'omutwe, omusuda, obeli ino. Head on, n'obulezi obukwiza ku mulimo, era, awo nye n'obulumi obundi obwendawulo. Ng'obwo omugongo, omutwe, ebivu, n'eninga ediruma. Kozesa head on, akuyamba okuwonya obulumi bwona bwona. Yaikirizibwa, aba Uganda Drug Authority. Oh, wevale head on.
9: Osibye obupapula n'obupapula nga towangula. Osibye over bakuba, wasiba under bakuba, wasiba shua wini bakuba. Osibye 1x wasiba 2x ayinga bakuba bukube. Muganda wangu otevuma kapapula. Weyunge ku Boom Sports Tips. Ofune tips adisinga kumupira, owangule buli lunaku. Butiniga star, ibiri mwenda msambu, star zero hash. Butelef, unaba weyunze ku Boom Sports Tips. Tips adigeze seibwa, hereda akakasibwa. Ba tip masters aba singo kwa tolola Europe, Asia, South America, Australia, North America, na America. Funa VIP odd, ikumi na itanu buli lunaku. Ni VIP odd, abiri na itanu buli wiki. Edoka soporo funa odd, eda ordinary, ama kumi ya satu buli lunaku. Ni odd makumi ya tanu na itanu buli weekendi. Bina mizira kukubuza, mbuna wangula, obati wangule. Aa, mateka, kuwangula buwangule. Nga kwa tadeni mwa basiba, VVIP. Boom Sports Tips, okuwangula buli lunaku. Kwaite kabuteka.
10: Amaino gakuluma, gaguba, galimu ebituli, bota yechocha, obechi nogo gagasana lala, bose niaga vamo musayi, oli lalu ilulala, ubo unakamwa. Senesa nana herbal mouthwash, bwebulezo butufu, bweneka kasamu kui dandaba endo ile damaino. Nana, mwagane mufamase, drug shops, nispa marketi dona dona. Aye, wegende rezabafere, tiba kuguza kapa mkutia, oketa kamiu. Nana, yaka kasibwa National Drug Authority.
11: Enani Busoga Royal Bingo Masavu
12: Utisana buti Zero, Ido, Duzi, Nirule, Nirule, Nirule, Nirule Ngoko nsabwa nusu Nkumibili donka
11: Choli noko la changwino Gama isimuyo, niga star Ibina mwenda msambo, standala hash Zena kuncho, misa na buide Lero, Ido, Nirule Uluwani ya mixage joku wangula Jitangale, Busoga Royal Bingo Kutusibu waku, PM Gaming Yalunga mizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board Betting igwa nifuko muze Ngera, asumulo kusobu Ngobwo, nendo woza.
2: Akazano kano, tekaikirizibwa yakari okuweza emyaka 25. Ejobukulu, zana n'obuvunaanyizibwa. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa.
13: Oyobingo masabu.
0: Abiri mwenyeze dakika zokezi bulayo tubenga programu bwenkanya tujiwumuza basebo ne banyebo esawa mukaga tugenda kubirala nyunyunyunyo akutegera mauli ya gafude jota bade Ashraf Aman ajja kubanga tegonaga kutusa ko mukanyomero kageno kubanga kwatira muko bane mzanyero yo bingo asunga za kunyiga stabili mwenda msambu star emhashi ajja kubanga ofuna sentera ku sawa 5 dakika na 5 ajja kubanga mkwano gwanga computer enyigibwa abana batatuse mu ndamno ajja kubanga bako jasinzi la binga wabikola esente zijia kubanga ziba guia kumasimu gamwe gwe anabazanye. It is not too late osoro kubanga nawe kwata esimu yo noteka ke 12 kano kekada katufu nsubira okusinga nga wegwali gubade onyige star abiri mwenda musanvu sita emu hashi nsonga ya sente tosoberu wa ambera totunula bulala banange mbera jeje muba kubanje mitwa etanu kusemelo teka ke 12 zoka kusimu onyige star biri mwenda musanvu star emu hashi esente zijja kujja butelevu ku simu yo eyojja kubanga ozifuna basilika Ruthi ogambo kya mkwano gwange tuligenda waligogo waligoma angenda kuzomwe zigenda kubera 25 mwezi ogwo musanvu mujje mwe wandise muluso gandiko season eyo kubiri abazadde abagala ebyabaana abazadde batata bamama ababanje mali muga katondali muguru chino chitalo. No tuwe wakano ula nama, no kuataka simu, no kubiri omuko. Mbila gami ngawe biyari. Onuwa mmute gabutezi, gende womuvubu koyo, taina mchala. Sula yo, umana na sula yo. Yakera kumacho nafunye plan, agenda kufuga boda mukono. Kwi ya senti, abazadewa kute wansine wa guru, balikuwa njamari, atenga siye yeka. Ebanga limaze mubusoga muno, abazade muma ino kuata abana ba mwabobu wala, nemba jamu maka, nemba teka makaga mwe, omukonga tamaze kuleta mari, wanotovewo. Omwana yanoba, obomu nonyeye wabawe, teba yombye, azena abana babiri, aina abana basatu, omukono ya gambia sigenda kuwa buyambi, tetuwa yomba. Inze che mari siganye nja kuleta. Bani ya binubiasu kwa kune uunyisa, henga tebya dala. Bani ya wazada basoga muliba kalu, muliba kanu, muliba kanu. Timu swala na kuna ile. E Buganda nkukobia nte omuzadde awere omwana. Na musomesa paka ku university. Nga mtade musente zitali ntono. Nga mwambazi zabulunchi. Na mulisa na musomesa na mujanjaba. Na vamu nga alabika bulunji anyirira. Na fumbiru wa kumiaka ejisani desiku jine jamu miaka kumi nena abana be mga bobu gabi. Miaka kumi neta nebuso kwa mwana atuso kuzala mwana mune. Munange ya Buganda mwana na akula bulunji. E miaka na jigwe miaka abiri mwe tanu, babama zokusuma, miaka abiri mwe satu, abiri mwe na, nafuna boyfriend, nina kaya kumachana tambla na agenda. Na kubesime kanti mama, monsonyi wenda kwa zensobi, but I'm married. Musa dati olibu lunji, nite wa musima, nite, te walibu zibu, nite, vera yo, bomuli ya gala, mulija. Chita faide ngombe gama, nite inze wange, nje gala nusu lukumi. Lumuluti. Wata lukumi, luntele mweve lupulumpe. Obo mpade, oba tompadde zabana bange nabeza aliranga mbagala mbawele demba labi li debala mubali ya banyu wa mwae mwagala na it is okay. Sebo seza no kwataka namba kwa mkono mkubida muna webali ntikale sebo ontageide ntibe nize baba wa mchala wo iye sebo ndikwende mali mpe mali abana ebusoga na njugane mkwano guangalibu yendeyo aina mbozi ya nyumiza sija mubagamba ni ya weza nyo message mprogram muno. Nangamba ati mama, nazala ya mfira ni umana we. Chala ya kazala mwana wa ya gentu, na hamufu njisa lubuto mieze satu, alirubuto, mama kubasimu waka. Asoka je, kumbe kari kakodio, mbea tuke waka, omkazi nale mero umana. Omkonga tamaze kuwele za mari, tava wano, mugena diba nabana bamwe, ogena kudiba no umano ye kuruja, azalile kuruja, omkaga no kuwele zobu yambi. Kuwa katiba na wakobe koye. Baba chawa, baba koye. Echisingo kukwa sobu sungu. Yegwe tatu wa mkulu kula na mamu kakanzu. Oba na wetata mpuliri zaari. Oba muntawa anyway muntawe. Nyinga mbagambi ya chitufu. Toi za kela kumachana ula nama. No linde mali okuve womko. Tuwasi ni kumana formula ya amulina. Tuagala mali. Okoze wochi. Echila ganti ya mali ya kusanida. Omwana gosa vila ke mali asomye chenkana chiwo. Yako mamucha kutanu. P6. Ngagenza wala P7. Yati ama P7. Ayopti zendi kuende mali. Omkoya mfu ni samabu unda ampe mali. Tomuengadeo msekendre. Tageza kola bia mikono. Aye kubudebu no kubia nabo mulirano. Njamu siwoyo. Zendi kuende mali. E mali ya kugwa na yue. Oli baba chi. Abanje mari. Oh, hey. Muzanyo ya bingo mama. Munyiga star wa mabiri. Mwenda msambu star emuhashi. Musawolo kuangula kusente. Muswaire. Atene mwefula ntemuli kuswala. Muli bakanu ino. Ino. Osangana omukolu sofiri duwe azo kuzika. Nogano muwemele. Zatimu hidi. Omwana angia iba muibe. Tumubande mari. Mari ya yachi. Omwana yasoma chenka na wa. Wamtamu sente imeka. Amukamu kuyambie kwa mwana wala vikabulu unji anjirira mulabiri de. Asiba kumusana kuba matafari ya gani kagatundo. Mwana wawe bulu unji. Oze uo. Okana wade. Otumia babaka. Okela kubuko. Nonye mari. Mugusapati ogugubu. Ogenze kunona mari. Mukama abasasire.

0: Akari, edachikebula kuminabili zo kawadia, a programu wengkanya tubenga tuji wanska. Akade kanone gati duwa kwa mkulu sa Ivan Ingo Binsunga za Royal Bingo.
1: Woyo gira anga o, omara wa afukamira, anga na afukamira. Kwa, echechi tiba mara gachigaba?
0: Eh, mindu wabitola wa yebya sa.
1: Dada sula edaku inongwala. Ekiti bwekyo kigabibwa kyabazinga oba nga kabaka na queen munsi
0: kyabazinga wa mutsangawa
1: ekisoka nze ni mwana amwiwa aye mbe ndi kuulirizo kuva mu ntandikwa olinga akoze a story ngegema bya wife tida akoba kyalo kobe na akoba bitidi kirani mukulembeze bakoba ati be
0: ewamwe kuchalo kwenyine
1: no igombolo lona we na akoba ekyalo beda akoba ati
0: wajeno kubateka kulujanja.
1: Aha. Owa ife yalinga yu musada. Nga Christmas. Ale etaba wala. Bakala abalinga kuchare chindi abalunji. Baide eno nga buwakua gane na ibuwa gane.
0: Oyo wino muwe.
1: Kukugema. Bakugema bugeme kutualawa. Ikumbia. Kupolisi. Ikumbia kupolisi. Ewa kupati balimu tuwala ikumbia. Nga diba senti.
0: Na miulide.
1: Ate.
0: Ebu sogeni. Eda
1: abafu katuna tulinigirizibwa. Omuwala. Aida uli somo kwa vya kuwabu kwa uli kudonda kudonde ya ida ya alimira munumba.
0: Obo donda ti.
1: Hati uli kudonda kugeze sabo geze se. Ok. Kasucheleke. Eje nese gaba sento reyo bingo masavu.
0: Yes, sevo.
1: Ndi kuja gaba sento gabi emeka msistem. Kuma ndi kuenda gabi reyo kumutu mela bona se mitu wala atanu.
0: Kristo Yesu.
1: Mudachika tina iku medibu rayo. Tomana.
0: Rashti wake deko.
1: Hati. Omuki sanga gunaida. Kutu gubaku vintu vindi. Oi digidu kilaburu njizaya na amba bize. Kuvintu vyange. St. Margaret yaliku mpuba. Showground. Tulia kutekateka wana kuida. Tukupa na abana. Tubali semu hotelo chi. Wana wajakuli ya mhotelo. Kine kine ne.
0: Kati za bende masada mkoze mutia.
1: Tuidaku.
0: Sina bago mbelela katolu.
1: Tuidaku wala kumutone njiroji.
0: Kale,
1: niga okay. Star ibiri mwenda musambu star ndala ash siri kiriram
0: ugambi mtuala atan atanu
1: buti niga ni dele tanujo kovye ndi kuba isi mkudachika ndi kwa ulaya ulamu ndi kutandi kirawu niga star ibiri mwenda musambu star ndala ash na liba ili proposing nga malagalaba yakoba ndi naba galaba ndi baba sibi nga
0: nga baba sibi nachi ugwa kukiriza
1: why would you okubanga iwe oidie wange Tuembiri tutu numirwa.
0: Nachida monti anzi.
1: Anti, luacho loza anti, iye baba. Oli kusiba mle, iwe teja kuzala kumulenzi we nabe.
0: Aida zala. Na kube langa wa mulina.
1: Anti, why do you think inti nizize nkali no kunigiriza? Tili mwana wa mundu.
0: Abia antamye by the way. Awazadeba no babi. Aba njama njama nyi nto mwana.
1: Nenda batusewe tuembiri li.
0: Obuomi.
1: Kwa tuwali. Mbee tinecho.
0: Hey.
1: Tuwa ikania tuembiri li.
0: Hey.
1: Hey, tuwa ikania tuembiri li. Nti ole, nole, nole, nole. Hey.
0: Numwala ba musibe. Baba sibe omulenzi numwala ba mtuwa alideko.
1: Hey, baba sibe bombiri li.
0: Musembi bagambie.
1: Niga star, ibiri, mwenda, musambu, star, ndala, ash. Siri kiriramu. Sente ndidi gababuti. Tukobe ntulijagaba sente. Reo bingo masafu.
0: Ya mituwala atano na mukisa.
1: Mulala.
0: Umu.
1: Ne nubulo obukumkumo sobo. Tukukumkumukize kukwezo.
0: Etane etane.
1: Obeku kunibuwa. Babatakoba tunuru gezi gezi.
0: Aba ntubanga mbambuluina.
1: Okusinza kuhu.
0: Balekele agama tululina.
1: Aye balekele. Ido yangu.
0: Tumutuwala.
1: Ido yangu. Iii metu vahu. Oyo wangi. Oyo buti project yangi. Balekele tulino kujanai.
0: Kale.
1: Buti chendi kubona. Wetu naba tuliku kugabira sente. Vaku uku mbantu.
0: Duwati.
1: Ila kumbali. Osekele yo. Osekele yo. Ila wanowe buwamia.
0: Ezo kubango ina kubanja. Mbele kaje. Mofuna yaka sente mbudako kumabali bali. Siku banga ata kubanja na ya kulabango usagamba bulala.
1: Niga star. Ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Ndala. Ash. Ndikwenda ndikusabira abasemese riyo mukwano gono owe butangala nani
0: aliwa mukembo
1: mukembo asmana asumisa buyende mpegane we bange isomero yasumisa kulijale tabana mu show ground ndikusabira omusemese na yena ali kuzana royo bingo sawa dino
0: afune sente
1: obo muze yayi no mwana kuisomera afune sente eh baleta abana mu show ground kube yabana eh na masomero gonagona gali kulera kuba nzenza kuba sente magwe tisobora kusomisa abana babeso gaboda pa bana mukisa abafuna mukisa abali kusomekeza oku nabo ifa tujatu kange kisera
0: sina kujatugeza
1: tujatu kange kisera nga tukoba tuidwiza
0: Eh, temcha ya gala.
1: Ah, tuja tu kangi sara kwe tuiduiza.
0: Ah, yeah.
1: Tibi akule tamu idizo. Tuenda...
0: Bayiwa uo.
1: Ah, ah. Tuenda umu ananga, ali mchibi na bulimuwa anu musu misasobro kumutuka kuya kawati. Aha, what have you done?
0: Hmm.
1: Aha, how are you perform?
0: Kulioko ze.
1: Aha. Mm. So, tibi akuja kudodolima, bana wali viku mibisati mklasi ndala be. If a motive if ya senti.
0: Nebi gamu bibero ngamba Monday to Friday yongero bikakanye. Mm. Onti biguse osima basa doksa sulaka school fees.
1: Abaza ilimuna inze mkutandi case umiru St. Margaret. Ngabantu babaniga star ilimuenda msambu star ndala ash.
0: Mituwala chani na mkisagenda kubomu.
1: Aha.
0: Yes.
1: Muna we mkukupida isimu. We yambe yambe geme isimu. Ebi nitu vili siri ya sibi ya kudonda. Hmm. Niga star ibiri
0: ebule mwenda. Ebule dotika meka oba watano.
1: Mukaga. Hey. Ndi jia kupa ama simu.
0: Yes, sebo.
1: Abantu wa jia kumpulida.
0: Ne wango, ebintu bino byagala. Ok, rangako.
1: Ha, anti.
0: Ebintu bino kugwa mbugi muplante bikola.
1: Okusinziza ku bana angebe mko.
0: Obo kola chii.
1: Be, okusinziza ku bana angebe mfuga nabo PM. Mm. Gaming. Mm. Banko bati da chike kumido po kwa zisenga. Hey. Walina etalu gezi gezi.
0: Hey, hey, kati njia kugo babu gobi.
1: Ha, anti
0: piti yao. Nchitake denja kugo babu gobi.
1: Omotima kugwa gulikunu maa.
0: Ogumbu chii.
1: Haba uliriza.
0: E chii.
1: Riyo wabalekele nga baliku nkubati jamu.
0: Eh? Jamu. Mm. Notukati yotia.
1: Buti okusinza kwa sani muanga. Mm. Ankobye, tulijia kutandiko kwa. Yatu jasa andikila bujiri.
0: Okufune bintu mbiyama na wafi.
1: Buti wakoteta wefawe bujiri. Baidatu kubira maka agali obubia ino.
0: Mm.
1: Peka ane waine bigo ye wabobo nanga uruge lukairi. Riyo alibo nanga luyaka.
0: Mm.
1: Enga ito yobo nanga. Ya teka kutuka ingo. Ulikuenda gisula yube.
0: Babitu.
1: Jire teresta na nyombi wano.
0: Mm.
1: Tujutu wale ebujiri. Tugabira abantu. Nika star ibiri mwenda msambu. Onige star ndala ash. Ku Airtel. Ote mpini yecha mwasiri kilire. Ndija agaba sente kuisimu wana. Ate wengu kubile isimu. Ndika kutamu pa pa pa pa.
0: Kwa tabu kwa sakade tetulina.
1: Ebi ntu vili serious.
0: Ebiri wana.
1: Abaza ile. Aba senti magweti. Muna anze. Abantu banti isanga. Kwa uwe gwire wa isimu no kuchari chawa imwe. Abana. Abaza ite basa sula school fees. Na wakama antipana. Nze nasumira buduba.
0: Mm.
1: Nze nasumira wabanda ukupa mchipine chisokiri waku. Paka mchia msambu.
0: Mm.
1: Nze baba angina mbora anga atu alachi. School fees.
0: School fees kusumira. Ayi,
1: omuza hili. Ombabe kuli, bebe kuli yae mbea kwa teka sente wako alachi.
0: Uwala ba.
1: Aba zereba sasule sente kwa balibona. Chavali sasule anga na au. Mama. Hela tuenda kuwe baza.
0: Mama.
1: Mwe baleni, mwe baleni satu.
0: Kuwe hivili. Kacho gena kunkolotia, ugena kumpayo kafene kalukumi.
1: Ah, teka niwe, woli inti niwe, ambasada. Obo nembea jatu livi tamu yuna.
0: Bimanyi.
1: Tuida kutuwala out. Oluna kututu naba tufini akase
0: ente. Mtu ninyida.
1: Ndiyeda.
0: Nga mamgena kuna
1: mwotel. Wa mama Niga star ibiri. Mwenda, musambu, star, emu ash.
0: Mm.
1: Sirisa amu. Olemeza amu. Oye dimuna bo olemeza amu, jokolo tingo ina chofuni emu.
0: Oh.
1: Niga star ibiri, mwenda, musambu, star, ndala, ash. Ake mbako tulinegrizivwa, nizena bona kwa mundu.
0: Mm.
1: Umu wala mwene yeresi, mnumba ya abene, yesu, oye dababu kamichale bakula numba.
0: Bakula siri. Kasisida.
1: Hey. Ifa tutu numba da yesu, tutuketa kasisida.
0: Mm.
1: Pegane ya sale mpapule, yata mubuzi. Yaba anga siring. Peka no mwala waidango mwana umrezi ya mala numba yibukala mwati. Hey.
0: Tafuluma.
1: Mbute chua kutawuni. Wabono mguli ringa. Kupanze. Na wayaku na abavuka. Kale zi abawuru. Ati impeka no ye tagula ante bimunumba.
0: Nakulati.
1: Ata munu chisenge. Nga kasenga singoro munga nge neti. Kube eno nene.
0: Mm.
1: Yata wali TV. Yata wanobuliri. Mm. Yata wakastulu katika. Aya akakastulu mgenu wabali kuida. Akakweka wansi.
0: Mm.
1: Mpegano. Wakakweka wansi at. Ono mgeni aide. Ati ya mebuti ya mekuchi.
0: Kubuliri.
1: Abone na kutivi. Nika star iviri. Mwenda. Msambu. Star. Ndalash.
0: Neo. Olipako deti tiwa.
1: Elivla dachi kwa iviri.
0: Mama mzanyo yobingo. Asatu. Nika star bili. Mwenda msambu. Star emuhashe mtuwala tana. Again simbi. Getu gendo kubanga tukuwole. Kati. Nga umuli layo gele. Gambo onga abidingana. Anangia.
1: Ati. Sabani. Nayaende kile soko kugera ati. Ndi kubisa AC mwelisoka, ndi kuba muanguza soka. Ndi gaba bonus mtu aleta 5, ndi kusembea mtu ala 5. Niga star ibiri, mwenda musambu star ndala ash. Tampini echa masiri kiram balekile brand ni baino. Aba masomero nga ba ed teachers, basomesa ba dosi, ba disciplinary teachers, ba senior woman teachers. Munige star ibiri mwenda msambu, onige star ndalash, tampini ya chama.
0: Kutatiri kumumajaba ntu within Jinja Mori, so hey. Showground, eh.
1: Buti, rio baba ange alibuvumeyo, ni isa abirie.
0: Mm.
1: Ya nkopi ati, oyu mchala ako luruganda kusoga royo.
0: Mm.
1: Kupa, baba ye, buganda baba, mtu wa baba ange, baba tu uliriza.
0: Mm.
1: Ya kubati baguwa ilerina.
0: Ninsani kabidi.
1: Kasa uole.
0: Okay katia.
1: Ate ilerina ya
0: basuga. Nitegeza achi.
1: Anti olimu nungi. Boe sora yu mabaino. Bona bona.
0: Kasa uole katia.
1: Ate. Ante era. Baba wangi.
0: Aha.
1: Ate puti baba wangi. Iwobo olimu kwanu gwangi.
0: E chitufu. Ye
1: naba baba u.
0: Kasa uole.
1: Eh?
0: Kasa uole.
1: Bwetibanga tulibami kwanu. Mama wo. Baba wo. Baganda baba bantu bange.
0: Bwechiri.
1: Ze na bange baba bantu bo.
0: Era.
1: Kale buti mwami madam kasowole. Kobe daba.
0: Kwa simu zaro ya bingo tugende. Ewe butikitiki bubu.
1: Niga star ibiri. Mwenda musambu star ndala ash.
0: Ngena kufambia somero olio.
1: Madam kasowole anti bititu likole.
0: Nyinga sabiri mwena msambu stai muhashiba diye mitwala tana tana mitwala ya tano jensimbi alude yo.
1: Ate olwale mulutabalu.
0: Hey.
1: Tuliko la kila lekiyo.
0: Echachi.
1: Olwale mulutabalu ashira waman wale kuilamu ligaba senti.
0: Ezaro ya bingo.
1: Ligaba kakairi kalamba. Wow. Kwa nurusoka olwale mandi. Na yu gani mu kama wangansi ngaku mpye mgamingi. Kanti olwale mulutabalu. Nurusoka tuliku piro mtu bute revuli ense mulire. Tujaga baka kaire kalamba ni mitu wale tanu.
0: Okay.
1: Eh, tujaga kubiruwa mtu bute revule. Na mbe soka. Awa nguire. E mitu wale. E tanu. Aba mitu wale tanu nga banji. Anti hindi kuenda semba yu wa mitu wale tanu.
0: Hey.
1: Aba na abe tanu tanu kubi wameka. Kuba ndibo na namba ni
0: njimu. Wadima kumi ya satu. Milio ni mchitundu.
1: Kali. Buti. Ena mbe soka. Nzendiga baya mitu wale tanu.
0: It is okay. Dile
1: namba ni njimu kudi soma.
0: You press just.
1: E namba. Eri ziro msambu ziro msambu. Nkaga na munana.
0: Yes, sebo.
1: Asatu na mkaga. Nena ambe disembe. Ziro msambu, ziro msambu. Nkaga na munana. Asatu na mkaga. Nena ambe disembe. Mitu wala tanuka gwira kuisimulio. Ashraf Waman. Program ulutabalo.
0: Angire. Ulikuwa simu.
1: Anti buti. Onajaba kubira kwa
0: zani. Jumsoti nge.
1: Ndijaba mstudio muno.
0: Kali.
1: Ono Ashraf Waman. Lera Ashraf Waman. Uligaba isente. Kaka ili kalambi ni mitu wala jitia.
0: Itano.
1: Abantu babide mitu wala tanatanu. No hundi mtu alojitia.
0: Bebantu basatu.
1: Eh, buti. Ndiwa na mstudio. Abantu kodi ojidi burunji. Tuligaba nidi neda obwenkanya. Tujaba kupira mstudio. Mkaserako. Aka olutabaru.
0: Okay.
1: Sa Ivan Ngobi. Omuisa mwaso wendaza. Mkwano gwa kaso ole. Neza hawa ilo. Bye.
0: Nze ndabye bade mbade bawulize balunji nye balunji okuvaje tandikide kumacha program obwenkanya nze mnakoti omukama katonda abankumi le tudingana luna kulwanta kucho esawa didi mukaga edo mtonto

Ntandi seneti sebu tikida abavubi kumwalogwa nambaga bonda mubonda town council mu district ya Mayuge. Oluvain molo kwa gano mchala kununkiza miyake nsamva manikibu waku amaina gana bide Irene nga nembu ya gedhi kazengo ye rango na afirire kumwalogu no. Okusinzira kubatia miyabogere mkuna.

All right. Kale, oliku chinana na munana. Akatunizo mkagabusoga Royal Radio. Mukagwa mlunji, osotia, osibiotia, wekazajoli kutusa kwengalo. Kansuwe tumunange bilikutambula mlunji, it's a very beautiful Monday. Ena kwa domwezi dini mukaga, omwezi gwa msambu, mwaka mkumi bidi mwaka mwaka mwaka. Gona kula balaza, mkwandilize ino muprogram, ebi kusike the Royal Program. Ema zokuba ngetandika, edanga tuja kutambula tupake sawa ndala ya kanzi mienzimye. Kansuwe tumkwano gwange weekend, wajibise mbulunji. Eya soma ilokuba kwa ichirunji chwafunia, alhamdulillah. Eya funia kusomozewa, okwenda lwa wanoni wale. Yonge lukusamu kama katunda idakuba ngabiteleza. Mwene na agere kebirunji nebibi. Musaba ino, idakuba ngakuchokizamu. Otaniko kuba ngufu nebirunji vyerele. Awele kumikule chitajiji ansambo, ndala bathi dembaga. Kwa abiani mbe diduwa nganze yaba ile mbika wa muduwa ya mama wange yaba ile mbe baza mwena mwena mwena ngolo kubwa nga mwikumi le kubusoga Royal Radio utini duba ile wiki mpiaka ejo kuba action packed ayo eno wiki omuti mwumunafu wabiro sigala mwiki yelewe ile eno jatuli kutandika action packed week jatujo kujamesu na kubwa nga mwena nge tutambulia mwakusinza kumbela ngabu ya tambula. Zeni Zasan Mwanga, Njaka Butala, The Royal Presenter, Mkwano Gwabanji. Mazo kuba ngani ngile kuba ngankuta ambuza speed ya yiri yiri. Okusinza kumbira bejama iso ino kuba ngeta ambula munange. Omuchala akulira akachiko, akalira idembe ryobuntu. Aka Uganda Human Rights Commission. Mariam Wangadia. Yatuye mwechikambwe over the weekend. Buyajile maiso ino kubangate geza ati President Museveni atandiko kuwa ngobu chikobu nekitiwa. Alekero kulo ndanga wa political failures bana batubwire mbululu. Yabata kubu chikobu wenkizo ngaka chiko. Aka Human Rights Commission. Okusinza kumbeda ngabu eri. Mba endikuli ingilida wano bania juwado mulido wanabia ufuza venda ulomuli niba minister na abandi. Ngabali kufu mirido mchalo nebigambo beo geire. Ngajema iso ino kubangate geza ati President Museveni. Atandiko kuwa ngobu chikobu nebiti iwa. Nga kachika ka Uganda Human Rights Commission. Ti akachiko kakurino muiwanga. Ayiwe, olondo ti abantu aba gwambururu. Oloko ba inama banda. Bamane ba, ba, ba, ba banda kati ya kankweyo mulimo. Wamuti ya misa kachika kenki zoti nako. Okusinza kumbela ngabeli mu program ino mkagu mjali kumpuliriza. Mali ya muangadia situation jalimu. Okuva liajile maiso ino kuwa ngayogere vigambebio. Ngabiwe lekelezo mkulembezo wei wanga. Azira saidi wali kugwa. Luachi. Inti eno mgovernmenti bamuli bubi. Eno mopositioni. Bwanda walikuwa nti tuwako kubanga. Nga tutufaku. Bana ifebanji babu zeo. Wakubantu limuzano kuchibone. Njakuba ambi kutusa kumuprogram wabi kusike the Royal Program. Miri ya matembe. Yali yakava mwikomera. Ajile maiso no kubanga ayanukula President Museveni. Eya moko byembu yaja mukoti ngali kweoneza olokuba yali kwenda kubanga afuna beiro. Yidukira nti President Museveni kuna kulomuka gobwire. Boyali alikogera ku nsonga ngabe dja maiso miwange ya Uganda. Yayogera ku bintu bingino omwali nesonga da Dr. Kiza Besigye. Yakoba nti Besigye tali kwenda kumuozesa ndija kubanga mbi kutusa kubetu ka kumiria matembe. Yakuba tikati mwani naze miri ya matembe. Yaida mukoti ngali kuonera. Olwa mwabeiro yera bile okwira mukutambula nga onera yalumuke emisinde. Matembe. Amwano kuire oi digital ya gutanwa gutese. Ajili maiso nokuba ngategeza nti yenga matembe. President Museveni ni mutabani we aba

0: nze naabonanga muntu n'atwala obuvunaanyizibwa n'akubira poliisi mukulumaganda yankonekitinga n'abamariini era owamariini oyo bwaidye twatuuka wano ku saiti naye agiire okubona era yaye naye akakasanga muntu yatukoba tumugeme tumusibe tumwongereyo okukuba abairago bekukibalama
1: tubaire tuli awo ku saawa dibaire nga ku saawa ikumi saawa ndala saawa ibiri nga batukoba nti eriyo omuntu agobye ku mwala awo tugire okutuuka ekifaananyi kyetwagaine tulowoozezanga nti twi mwana nga buli omu ali kususuubya mwana mukyala wati wato tugire okwekanga nga tuva kwagaana mukyala mukaire
2: ate ye David Okecho yavuganyako ku bwa ssentebe obwa PDM ow'omuluka gw'e Bukaali mu ggombolola y'e Buuya mu disitulikiti y'e Buvuma agamba nti agenda mu kkooti oluvannyuma olw'okulangirirwa kwa Mugungu Lazarus. Okecho yali mu lwokaano ku kifo kino ne Mugungu wabula agamba nti okulonda tekwaliwo oluvannyuma lw'okumujja mu lwokaano. Ono agamba nti kyamwewuunyisizza nnyo ate abakulu ku disitulikiti okulangirira Mugungu nti yalondebwa nga ssentebe wa PDM y'e Bukaali ate nga tewaali kulonda.
3: Nze amazima gali nti nzira musango mu Uganda ekyokubira omuntu ni wabanga eyali aziyizaako omusango obanga batebereza nga bakaaliga musalira oba mukooti nga temusalira abazira ki musango mu mateeka ga Uganda. Nze ensonga edandiku banji yateeka ku ensonga eriobyobifuzi ebyaliwo mu kiseera ekyo aye twajja kumaliriza era ng'omulamuzi akoze okunoonengereza nga nzira musango era bagundulako naira waka n'atyaba n'atandika okola emirimu gyange. Ensonga eza PDM dayida mu banakigwanyizi abalwanisa omuntu akola bulungi ba mafia oyo atakolaki atavaawo. Ensonga eza PDM mukudiringirira ino titwalonda obukulembeze obw'entiiko ga chairperson wazira wetumala okulonda okuva ku mitendera ajja wansi okutuuka paka ku voice chairman twakomaawo baakoba nti bali kunoonenkerezaaku ndina omusango era chairperson mu buwanzi palace titwamulonda wazira bene banakigwanizi abo baatwalayo erina lya muntu owundi nti niyawangula aye titwalonda.
2: Togeddeko ne Mugungu n'akakasa obuwanguzi bwe era n'akikkaatiriza nti Okecho ono baamujja mu lwokaano ng'alina emisango mingi era nga n'egimu giri mu kkooti. Muddu abitutuusiriza wano.
4: Abalonzi bange abantu abayemerewo walalaninze okulonda kwatambwire bulungi twabaire abantu bataano okuikaika n'abandi nga bapondoose twasigala abantu babiri oluvannyuma nze banangira n'opozidi olw'ensonga nti gwe navugene naye mukulu David yabaire n'emisango era akalina emisango gy'alina okumaliriza mu kkooti. So nende okwebaza abantu abanteire mu obwesige era nga nze mbasuubiza nti twidde akola bulungi sente tujja abawa awazira kusosola awazira kubatoola ku sente tujja abaweereza twidye kuweereza saaviisi weire abandi balikoba ati bugayiga aye ofiisi eno ya mulimu gwanakyewa kutuukiriza saaviisi ku bantu purogulaamu za gavumenti okuyamba abantu banamwananchi abalina ntoola watono n'engeri ebyakolankolanya mu Uganda eno.
2: Ebyo nga tubikubye ettale ate yo poliisi mu disitulikiti y'e Jinja etandise okunoonyereza butya omuntu omu bw'afiiridde mu kabenje akaguddewo pikipiki bbiri kika kya Bajaj Boxer bwe zitomereganye n'ettukuttuku ku luguudo oluva e Jinja okudda e Kamuli mu bitundu awo eby'omutaayi. Omugenzi amanyiddwa nga Gerard Kafeero omutuuze w'e Kadiba Zone mu Town Council y'e Buwenge mu disitulikiti y'e Jinja era ng'omulambo gwe gujjiddwawo ne guddusibwa mu ddwaliro erya Buwenge Health Center ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Sematimba Clovis agasakira Busoga Royal Radio awabaddewo.
5: Nemereire wano mu Buwenge Health Center 4 tabaana bange betatamale Gerard yafunye ekizibu accident wane mutaayi era mulambu saawa eno. So tuli wano badokita bavakola postmortem ba police officer bakuzogwa iwe era tuliita kateko kumutwala buyikwe nenda kukubiriza abavuzi ba bodaboda ababeeke bagwanga nabo babeye kutukutuku nenda kubasaba tugezeeko kuba musobola okendeeza ku bubenje obwo nga tuyigira ku mateeka ga traffic tulivuga mpola.
2: Akibi nnyo nnyini ddala. Ate baba tuze ab'oku kyalo Bujowaali mu Njeri mu Central Division mu Njeri Municipality basula ku kkubo nkenke olw'ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka obususse obw'omulamuzi mu kitundu kyabwe omuli obubbi bw'ebisolo, emmere n'okumenya amayumba, okukooteeka n'okuwamba abantu. Era nga kino bakisibye ku bassentebe b'ebyalo aba LC esooka.

Mundikizi wanange ntumire kabantu abevu go dandala mwe bale kubanga mliyo. Chali wange shakanga nkuru. Ulire mbali.

0: E kangame yomlala yenkazi mbasibu lilo wanu wama. Ali kule ini?
1: Hello?
0: Wain sebo?
1: Walota sebo.
0: Ndebulu nji sebo, kubota?
1: Ono mkisabu ise, tokuwe katogu.
0: Yes sebo.
1: Diti mwangu hoi.
0: E, we bale kubayo mnange.
1: Hello?
0: We bale kubayo mnange.
1: Na tumine kumukwano kwange mlala.
0: Yes sebo.
1: Tumine kumukwano kwange mkisa yane.
0: Kali. Bana mundiki lizenze nkome wano, mbaleke laba sports wajakuwa nga batandikila wano. Tuwa gana luna kwa luwencho isha alo luwe mbeile, mpola mpola.